0: Huwi ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amira.

0: Puri tu ko ang manok na osa. Masigaw talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puerteng siram.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Ballroom on one!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog, pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
3: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Best Ends, Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
7: Beautiful Sunday. Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Eric Group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot? Besh, hindi ako. Makidistro. Parang walat.
8: At parang batang-bata
7: dahil sa Era.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay...
13: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa Era.
14: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
16: Beautiful song.
17: Basta Pinoy 2 p.m. Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
4: This Sunday, One Radio features the best artists, the best band, and the best performers. This Sunday, Sunday's Best, featuring the Carpenters.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Batata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
7: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, iba yung pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
1: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ito ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang sustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: mga erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na ka.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
5: Also available.
6: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Sunday All-Star

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sunday.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Now available, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. 18 pesos lang per sachet.
3: Tonight, tonight, oh, oh, oh, oh. Sunday, Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman, dapat bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, sanguyod at panax ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
5: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

Cause I'ma live my life.

0: One Radio time is 5:15.
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Daet. Tindugo na! Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia!

American music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tinduguna, Bicolandia.
6: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
7: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
1: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio News FM.
8: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
9: One music, one voice, one mission,
10: one station.
11: One Radio News FM.
12: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
13: All in one.
14: Ito ang One Radio News FM.
15: Tindugo na, Bicolandia.

0: Daet, kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan,
0: Daily Daet, alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Pulyana, sa One Radio 99.7 News FM, tindugong na,
2: Daily Daet.
0: Aliwan, tugstugan, kwento, balita, balita.
2: Daily Daet.
3: John's Malay in the morning. Daet, come on in his naughty. Daily Daet na naman. It's kind of Lunes. At 4 kan Mayo 2026. Kumusta naman po ang inyong naging long weekend? Sana naging masaya kayo kasama ang iyong mga pamilya. At syempre kasama ang iyong sarili. Ito naman po ang sa inyong lingkod. Nabako masyado magayunon. Pero mahamu. Tony in the morning. Tita Pollyanna. Magkakaribanan kita duwang oras.
0: Aliwan. Kwento. Balita.
3: Tugstugan. Nakapagkapinabang lahat? Dapat lang. Dapat nakapag Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix na ang lahat. Healthy ka na, sexy ka pa. Available sa lahat po ng mga butika, supermarkets, groceries, sari-sari stores, dito po naman sa Camarines Norte. Sariwang tunog! Bagong tibok ng Camarines Norte in the morning. Daily Daet! Woo! It's kind of 6 minutes. Makalipas on 6 o'clock in the morning. Mang inuyang uyang. Nabalatad laman ng kabalitaan. Avail na avail po dito naman sa Daily Daet. Not the usual.
0: Aliwan. Kwento. Balita.
3: Tugstugan.
0: Balita.
3: Balitang halalan at pamamahala. Pagsasaayos ng pagtatrabaho sa Comelec.
0: Balita.
3: Ang desisyong ito ay inilunsad noong Abril 28 matapos ang pagpupulong ng pamunuan ng komisyon bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kuryente na nagpapataas ng gastos at pamahalaan. Ayon kay Commissioner George Garcia,

0: Ang layunin ay bawasan ang paggamit ng sasakyan, kuryente at iba pang kagamitan ng tanggapan nang hindi nakakaapekto sa mahalagang gawain.
1: Kwento, Niwan, Balita, Balita.
0: Ngayong araw nito, ang lahat ng mga empleyado mula sa punong tanggapan hanggang sa mga tanggapan sa probinsya ay magtatrabaho mula sa kanilang tahanan maliban sa mga tauhang kailangan manatili sa tanggapan para sa pagpapanatili ng kaligtasan o pagtugon sa mga kagyat na pangangailangan. Gayunpaman, ang mga serbisyong nauugnay sa pagpaparehistro ng botante ay mananatiling bukas sa mga tanggapan nasa antas ng bayan o lungsod. Ngunit mas kaunti ang bilang ng mga tauhan na nandyan. Ang huling araw ng pagpaparehistro ay nakatakda sa Mayo 18 at hanggang ngayon mahigit 2.3 million ang mga nakapagrehistro na. Ngunit inaasahang tataas pa ito ng malaki sa mga huling linggo. Ang COMELEC ay nagbababala na hindi na magpapalawig ng panahon. Kaya hinihikayat ang mga kwalipikadong mamamayan na tapusin na ang prosesong ito agad-agad.
1: Balita at liwan kwento.
2: Tugstugan!
0: Kaya kung hindi pa kayo nakapag-rehistro, go na! Ngayon na, huwag na tayo magpatumpik-tumpik o maghintay pa sa pinakahuling oras ng pagpaparehistro. O parang nagiging ugali natin. O saka, ayos yung pagoy. Pagay pa ako, hindi ko pa ayon. Ganon. Dapat kung anong pwedeng gawin natin ngayong araw na ito, gawin na natin kaagad. Huwag na tayong paliwigin pa ang mga oras. Baka tayo magsisi. Tulad halimbawa ng pagsasabi ng isang taong, "Mahal kita." Pero huli na ang lahat dahil meron ng minahal na iba. O diba, sakit nun. Eh kasi kung sinabi mo na sana noon pa, baka nagkaroon ka pa ng chance. So don't try to stop things what you can do today. Is that clear?
2: Is that clear?
0: Woo! Daily Diet sa oras na 10 minutes after 6 o'clock in the morning.
2: Woo!
0: Jones Malay in the morning, sigabuskan sa tuyang mga drivers na bagong karigos, as in bagong mumog. I wanna kiss you. Mwah! Kala na rin sa mga konduktor. Mwah! Pero uso pa bang konduktor ngayon? Siyempre uso pa, no? Habang mayroong driver, mayroong konduktor. Diba? Yung mga lalarga na ng mga bus ngayon, tinatahak na nila ang daan papunta sa kanilang pupuntahan. Keep safe, ha? Ay, nakakatawa doon.
1: Kwento Liwan
2: Tugstugan
1: Balita.
0: Sa politika naman at paglilitis sa pagpapatalikod. Hoy! Tungkol sa paglahok ni VP Sara sa paglilitis, sinabi ng abogadong si Michael Poa, nagpagsalita ng pangkat ng abogadong bumubuo sa 16 na miyembro ng nagtatanggol sa Vice Presidente. Sinabi niya noong Mayo 1, handang dumalo at magsalita si VP Sara kung hihingin ng Senado dahil naniniwala silang malinaw ang katwiran nila at nais nilang ipaliwanag ang lahat ng bagay na inakusahan laban sa kanya. Tungkol sa mga ebidensyang iniharap sa Komite ng Katarungan ng Kamara ng mga kinatawan, binigyan din ni Poa na marami sa mga ito ay kinuha lamang mula sa bahagi ng pangyayari, binago ang kahulugan o walang sapat na batayan. Binanggit din nila na maraming ulat o pahayag na ipinakita ay hindi ganap at hindi isinasaalang-alang sa buong konteksto. Kaya hindi dapat ituring na sapat na batayan para magpatuloy ang paglilitis. Talaga.
1: Balita. Aliwan. Tugstugan. Kwento.
0: Eh ang tanong, paano siya nakarating sa ganong sitwasyon? Diba? Ganun na lang siguro kasimple. How did she ever get into that situation when she's being allegated to have spent millions and billions of money in just a few days? Like if she never did it, she shouldn't have been in that situation at the moment. And she could have done a lot of things for the country, right? We better try to think it over. Ganun na lang siguro. Diba, alimbawa ikaw, itinuturo kang meron kang sinabi. Tapos napatunayan na wala namang katotohanan ang pinagsasabi mo. Ang tawag doon, bluffing. Eh hindi na uso ang bluffing ngayon. Dahil bago na ang panahon. Ang dali nang makontak ng mga tao. Ang dali nang maghanap ng ebidensya. That's why I try to do the best to do the right things at the right moment at any situation. Or else, not just fingers will be pointing at you. The truth will set you free. Otherwise, may ganon.
1: Kwento Liwan.
2: Tugstugan.
1: Balita.
0: Ano naman yung akusasyon tungkol sa paggamit ng budget bilang kapangyarihan? The budget as power?
1: Balita! Balita!
0: Ito ang pahayag mula kay Representative Paulo Pulong Duterte noong Mayo 1 din. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng maraming ulat mula sa ibang kinatawan na tinatawagan ng mga kinatawan ng palasyo o ng mga kasapi ng pamahalaan na sinasabing kung hindi sila susuporta sa pagpapatalikod, mababawasan o aalisin ang pondong nakalaan para sa kanilang mga distrito. Kabilang ang para sa pagtatayo ng paadalan, tulay, daanan, serbisyong panlipunan at iba pang mahalagang proyekto. Gayon paman, tinanggihan ito agad ni Representative Jervel Luistro, pinuno ng Komite ng Katanungan. Sinabi niyang sa lahat ng oras na ginagawa nila ang pagsusuri, ang tanging batayan nila ay ang mga ebidensyang nakalap at ang batas. At hindi nakatanggap siya o anuman o sinuman sa kanyang pangkat ng anumang utos o kahilingan na magkaroon ng tiyak na paninindigan. Binigyan din niyang ang proseso ay patas at bukas para sa lahat.
1: Kwento!
0: Isa pa ito, sabi-sabing ginagawang opisyal. Sana pag sinabi ni Pulong na merong mga kinatawan ng Kongreso na kinukontak ng palasyo, dapat meron silang ebidensya. Parang wala na talagang masabi, di ba? Ito yung ebidensya eh. Wala, pag sabi-sabi kasi, nag-aaksilan tayo ng oras, di ba? Daily Diet sa One Radio 99.7 News FM. Napapakinggan din po tayo sa ating official Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Audio stream lamang po yan. Ow! 16 after 6 o'clock.

0: Talk Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: kwento, liwan, balita.
1: Tara na maglakbay ng isa na namang mahabang linggo. Yes! Linggo ng pagkikibaka at pagtatrabaho. At syempre, pagharap sa katotohanan. Huwag tayong gumawa-gawa ng kwento kung wala naman tayong basihan. Ay, nako! Talaga naman, nakakahiya yun eh. Pag nabuking ka, gumawa-gawa ka ng kwento. Ano bang mukhang ihaharap mo? Diba? Kaya dapat maging honest tayo palagi. Doon lang tayo sa totoo. Kasi kung doon tayo sa hindi totoo, mawawala rin yan. Yung tinatawag natin credibility. Wala na. Kaya never, ever, ever, ever make stories na wala namang kachuchuhanan. Oh, yes!
0: Kwento aliwan balita.
1: Paalala lang yan, dahil may mga tao, for self-preservation, ang ginagawa nila, gumagawa-gawa sila ng kwento. Aray ko!
2: Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko!
0: Balita! Balita!
1: Sa pagpapatuloy ng ating pagnguya-nguya ng balat at laman ng mga bali-balita na lumulutang-lutang sa ating kamalayan ngayong Lunes, 4 ng Mayo. Ito yung tungkol sa pagtingin sa mga resulta ng boto sa Kamara. Noong Abril 29, ang komite ay nagpasya ng walang pagtutol, 53 votes para sa pagsasabing may sapat na dahilan para magpatuloy ang paglilitis. Ito po naman ay tungkol pa rin sa impeachment case laban kay Vice Presidente. Matapos ang ilang linggong pagsusuri at pagdinig, ayon naman kay Representative Joel Chua na isa sa mga kasapi sa komite. Alam na ng pangkat ng Vice Presidente na maaaring mangyari ito dahil mula sa simula, hindi sila nagpakita ng anumang sagot o paliwanag na makapagpapabago ng pananaw ng mga kasapi. Binanggit din ni Chua na kahit may kapangyarihan ang komite na pilitin ang sinuman na dumalo o magbigay ng impormasyon, hindi nila ito ginamit para igalang ang katayuan ng Vice Presidente. Ngunit dahil hindi rin sila nakipagtulungan o nagbigay ng mga kinakailangang impormasyon, naging mas madali para sa komite na magpasya batay sa mga nakalap na impormasyon lamang. Sa kasalukuyan, ang kaso ay ipapasa na sa buong kamara para sa huling pagboto at kung makakuha ng 23 ng boto o 2/3 o higit pa, ipapasa na ito sa Senado para sa formal na paglilitis na magsisilbing hukuman. Nako, abala naman ito. Sobrang abala talaga. Bakit kasi hinayaan na ganun? Hindi kaya para mabuking.
0: Kwento!
1: Ang mga di ka nais-nais na mga gawain. Pag pera talaga, no? Maraming nauulol. Kasi yung ibang tao kasi iniisip nila, no? Na ang pera ay... Oh, diba? Maraming nagdugtong. Alam nyo na yun. Dudugtungan nyo yan ang dudugtungan. Ang pera ay... Diba? Kapangyarihan? Kasaganaan? Katiwasayan at kalulugmukan. Ayon. Lalo na pag sobre na ang pagkagahaman. Ang hirap, no? Masakit po sa damdamin ng bawat Pilipino na sila ay mayroong ganyan na nalalaman mga pagbubunyag na hindi pa naman natin talaga sigurado kung may katotohanan o hindi. Pero bakit nabubunyag ang mga gaytong bagay-bagay? It's so painful, no? In the heart. Kasi parang you're making, somebody's making taksil-taksil to you. It's really like that. So, good luck na lang. Good luck na lang sa ating lahat. Ganon! At sana naman, ha, nakatingin na ako sa Agosto. Sana sa Agosto ay malinaw na. Malinaw na ang lahat. At may isa ayos at babalik na naman tayo sa ating mga buhay-buhay. O ano, may balita ba kayo tungkol sa Middle East War? Kung may balita kayo, balitaan niyo ako. Wala akong kaalam-alam dyan. Uy! Oh, very interactive naman. Hindi lang yung ako lang nagbabalita. Ako lang chumichika. Dapat kayo rin chumika din. Ang ating hotline 0961-447-3923. Para sa kahit ano pa man niyang ipapahiwatig ninyo. Diba? O di kaya naman, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM, Sariwang Tunog, Bagong Tibok in the Morning with your tita. Talaga lang. O ano, kumusta naman mga almo-almusal niyo dyan? Ready na kayo? Oo, yan kasi talaga ang ating dapat, no? May baon na tayo sa plastic o sa ating lalagyan, sa ating prembrera. O, di ba? May prembrera pa ba ngayon? May baon na kayo sa prembrera, may baon na kayo sa inyong chan. Kaya para happy kayo. Nahihirapan kasi minsan ang ating utak na gumana pag medyo kumakalam-kalam ang ating sikmura. Okay, you should always eat your breakfast, huh? Don't forget that. O, yung mga may pasok pa. Ready na ba kayo? Yung mga nagbabakasyon na? Aba, dapat maging kapakinabak naman ang inyong mga beauty dyan sa mga tahanan nyo.
0: Aliwa! Kwento! Balita!
1: Daily Dae! Ano ba? Yung mga tulog pa dyan, huy! Yung may gising na! 6:31 in the morning! Sa Daily Daed! Oh!
0: Tugstugan! Kwento! Liwan!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
7: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: Magburuhat na kamo.
13: Winky, winky.
12: Heto na ang

0: Daily Diet. Kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan.
0: Daily Diet. Alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM. Tindugong na
1: Daily Diet.
2: Ahahay! Alas 6.29 na pong oras. Dito pa rin sa Daily Diet. Good morning, Diet. Kama rin is norte. Especially ang mga public markets. Good morning, Diet Public Market! Kamusta naman po ang mga presyo na mabilihin ngayon? Sana po naman ay kayang-kaya pa ng diskarte.
1: Ganon!
2: Yes! Bumili lang po tayo ng tamang-tama lang para sa ating consumption. At huwag tayong bumili ng mga sobra-sobra or di kaya yung tinatawag nating malaking mata. Uy, ang daming tao ang lalaki ng mata. Bili, hindi naman nila kailangan. Ayun, yung mga gulay na minsan nabubulok na lang. Sila naluluto, sayang ang pera. Napakahalaga po ngayon ang paghigpit ng ating mga sinturon at ang pamamaluktod sa ating mga kumot na kasing laki na lang na ngayon ng tuwalya. Yung iba nga kasing laki na lang ng bimpo ang mga kumot. Kaya dapat tayo mamuluktod. Tama ba yun? Mamaluktot.
0: Balita! Balita!
2: Balita, balita! Tungkol sa mga pangakong ito ng ating Pangulo sa mga manggagawa. Pangako sa iyo! Wow, feelings! Noong Mayo 1, sa pagdiriwang ng araw ng manggagawa na ginanap sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pangunahing layunin ng kanyang pamahalaan ay lumikha ng mas maraming trabahong may mas mataas na sahod at mas mabuting kalagayan. Binanggit niya ang mga hakbang na ginagawa tulad ng pagpapabuti ng mga batas sa pagtatrabaho, pagpapalakas ng mga industriyang makakapagbigay ng trabaho at ang pagbibigay ng karagdagang tulong sa mga manggagawang nasa ibang bansa at sa kanilang pamilya. Binanggit din niya na ang pamahalaan ay kasalukuyang gumagawa ng paraan para mabawasan ang gastos ng pamumuhay, lalo na sa mga presyo ng pagkain at enerhiya na siyang pinakamadalas na hinaing ng mga manggagawa sa pamilyang Pilipino. Promises, promises! Sana naman! Kailangan to pa rin mo ang mga pangako. Hindi, madudurog ang aking puso.
3: Huwag mo namang isipin na ganyan ako.
0: Balita!
3: Alam mo naman ako, pag nangangako, tinutupad ko yun.
2: Ganun ba? Parang nais ko na rin maniwala, subalit kailangan maramdaman ko na ang iyong mga pangako ay tao sa iyong puso. At mararamdaman ko ang nangyayari.
3: Bakit ka nangungungo?
2: Wala lang. Gusto ko lang, bakit ba? Hoy!
0: Balita! Balita!
2: Balitang ugnayang panlamas at siguridad. Kumusta naman ang kalagayan ni Zaldi ko? Hoy! Hindi Zaldi mo, ha? Saldi ko. Saldi nila. Saldi ninyo. Kinumpirma ito ng kagawaran ng ugnayang panlabas matapos makatanggap ng ulat mula sa mga pinagmumulan sa iba't ibang bansa. Ayon sa kanila, si Ko ay nasa Paris mula pa noong ikalawang linggo ng Abril. Matapos umalis ng Pilipinas nang hindi inihayag ang kanyang layunin o patutunguhan. Siya ay hinahabol ng batas dahil sa mga akusasyong nauugnay sa maling paggamit ng pondo ng pamahalaan at paglabag sa mga batas sa pananalapi at noong nakarang buwan ay inilabas ng utos na ipahuli siya ng kagawaran ng katarungan. Ayon sa ulat, humingi siya ng proteksyon sa pamahalaan ng Pransya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nagpapahayag ng anumang desisyon o paninindigan ang kanilang pamahalaan, pati na rin ang pamahalaan ng Republika ng Czech na may kaugnayan sa ilang aspeto ng kaso. Binigyan din ng palasyo na hindi sila nakikialam sa desisyon ng ibang bansa, ngunit gagawin ang lahat ng posibleng paraan upang matiyak na haharap siya sa batas ng Pilipinas.
0: Balita! Balita! Balita!
2: Balita naman tungkol sa aktibidad ng atin ito. Ay, tulog pa siya.
0: Kwento.
2: Gising na, uy.
0: Aliwan.
2: Kanina pa ako nang bumulabog, tulog ka pa rin. Hindi pwede ang ganyan.
0: Kwento. Balita. Balita.
2: Ang grupong atin ito ay binubuo ng mga mamamayan, dating sundalo at mga pinuno ng iba't ibang samahan na nakatuon sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ayon sa kanilang pinuno, inilunsad nilang paglalakbay gamit ang maliliit na sasakyang pantubig. Bilang pagpapakita na ang teritoryong ito ay bahagi ng ating bansa at nais nilang ipaalala sa lahat ang ating karapatan dito. Sinabi rin ni Representative Dada Kiram Ismula na kasapi ng grupong ito na ang aktibidad ay pagpapatupad sa pangakong binanggit noon na gagawin ang ganitong gawain para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Bagaman nagbabala ang kagawaran ng depensya na maaring magdulot ng kaguluhan o panganib dahil sa pagkakaroon ng mga sasakyang pandigma ng ibang bansa sa lugar, binigyan din ang grupo na gagawin nila ito ng mapayapa at sumusunod sa mga alituntunin ng batas. Ito yung jet ski! Tara na mag-jet ski na tayo sa West Philippine Sea! Hoy! Parang paano ba yun? Parang nagigirian na sila doon ngayon sa West Philippine Sea. Ay, binabati nga pala natin ng good morning si Mayor Alindogan ng Kalayaan Island. Malamang sa hindi, si Mayor Baltazar Alindogan ay kamag-anak ni Liz Alindogan. Dahil sabi ni Liz, iisa lang ang pinagmulan ng mga Alindogan. At yan po naman ay sahuban, Sorsogon. Wow! Tarala, tarana, tarana sa Kalayaan Island. Kaya na nakakatakot na siguro doon, ano? May mga umaali-aligid na mga sasakyang pandagat na mula pa sa China. At sabi nga nung isang mangingisda doon, mula daw na naging pangulo si Duterte, nagsimula na daw yung pagpunta-punta doon ng mga Chinese boats. Sabi yun ng isang mangingisda. Talaga lang. Parang sa lahat ng mga pangyayari ngayon, talagang lumulutang may pangalang Duterte. Bakit ganun? Alamin nyo yan ha, alamin nyo yan. I-check nyo mabuti. Pag may paninindak, Duterte. Mga hindi sumisipot, Duterte. Ano ba yan? Lahat na lang umiikot ang mundo natin. Nagiging obsessed na tayo sa mga Duterte. Aray ka!
0: Balita! Kwento!
2: Tugtugan! Dapat sa bayan lang tayo, ha? Ah, at kung meron mang pagkukulang, eh natural naman yan. Lahat naman, hindi naman talaga pwedeng punong-puno. O di kaya naman tamang-tama. Lahat naman ng pamumuno, may pagkukulang. Ang tanong lang, hindi ba nakakasakit yung pagkukulang na yun? Aray!

0: Alon 6:49 na po ang oras dito sa One Radio. Eh, dyan sa inyo, anong oras na? Eh? Anong oras na, mga Pars? Mga Mars? Oras na ba para mag-almusal? Eh, kung hindi pa kayo nag-almusal, mag-almusal na kayo ngayon. Kung hindi ngayon, kailan pa?
1: What?
0: Daily Dot-Ed. Every morning with your Tita Pollyanna.
2: So One Radio 99.7 News.

0: Liwan. Kwento Balita. Tugstugan Balita.
1: Sa oras na 4 minutes bago sumabit ang 7 o'clock in the morning, dito pa rin po sa Daily Diet. Balat at laman ng mga balita ngunguyain na natin ngayon sa larangan naman ng kalikasan at kaligtasan sa ating mundong ibabaw. Mula sa Kenya, mahigit 18 katao ang namatay at marami rin ang nawawala matapos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagguho ng lupa at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa nitong nakaraang linggo. Sinabi ng mga otoridad na libo-libong pamilya ang naapektuhan at patuloy ang paghahanap at pagliligtas. Ang mga daanan ay nasira at naging mahirap ang paghahatid ng tulong sa mga liblib na lugar. Inihayag ng pamahalaan na idiniklara na itong sitwasyong pangkagipitan upang mapabilis ang katugunan.
0: Balita.
1: Karagatang Atlantiko naman, kinumpirma ng Organisasyong Pangkalusugan ng Daigdig ng Kagawaran ng Kalusugan ng Timog Aprika na 2 tao ang namatay at iba pa ang nagkasakit ng malubha matapos lumaganap ang isang uri ng impeksyon sa daanan ng hininga sa isang barkong naglalayag mula sa Timog Amerika patungong kanlurang Aprika. Natuklasan na ang sanhi ay ang virus na tinatawag na hantavirus na karaniwang nakukuha mula sa mga hayop, ngunit maaring kumalat din sa pagkain o di kaya sa pagitan ng tao. Ang barko ay pansamantalang hihinto sa daungan para sa masusing pagsusuri at paglilinis bago magpatuloy ng paglalakbay. Sana naman walang Pinoy doon. Sa pagitan naman ng Ukraine at Europa, nakipagkita si Pangulong Volodymyr Zelensky sa mga pinuno ng Norwega, Finlandia, United Kingdom at Republikang Czech sa kabisera ng Armenia noong 3 ng Mayo. Sa pagkikipag-usap sa punong ministro ng UK, sinabi ni Zelensky na handa ang kanyang bansa na simulan ang susunod na yugto ng talakayan na kinasasangkutan din ng ibang panig na layong makamit ang katarungan at matagal ng kapayapaan. Tinanggap ito ng mga kasamang pinuno at nangakong magpapatuloy ang kanilang tulong sa aspeto ng kaligtasan, pananalapi at pagbuo ng bansa. Yan po naman ang ilang mga kuntil-butil na mga balitang internasyonal ngayong araw na ito ng 4 ng Mayo, 2026. Kayo, anong balita dyan sa inyo? Ha? Huh? May bago bang balita? Kailangan din kasi nakikipagbalitaan kayo dyan sa inyong mga sulok-sulok ng inyong sari-sariling mundo. Hindi yung basta na lang kung saan kayo nangunguha ng mga bali-balita. Kaya sa totoong buhay, marami din naman pwedeng ibalita. Kaya alamin kung ano ang nagaganap sa inyong kapaligiran, dyan sa inyong mga looban, sa mga labasan, sa mga tindahan, sa mga lansangan. Correct! Para well-informed. Wow! Daily Diet! Dito lang sa One Radio 99.7 News FM.

0: a Liwan. Tugstugan!
1: Kwento! Balita! Balita!
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito naman sa Daily Diet. Kumusta na dyan sa Diet Public Market? Kumusta na ang mga pagpapatawad ninyo sa isa't isa? Kahit wala kayong totoong kasalanan. Ang halaga ng inyong kapatawaran, minsan ay 3 piso, minsan 5 piso. Aba! I like it. Kumusta nga pala si Lola na nagtitinda ng itlog na maalat? Diyan po naman sa bangketa, napakasarap ng kanyang itlog na maalat. Talagang fresh. Kasi yung iba nagtitinda ng itlog na maalat, parang pagod na yung itlog na maalat. Hindi lang siya maalat, kundi maanggo-anggo na. Oo, karamihan po yan. Pero yung kay Lola na nasa bangketa, napaka-fresh ng kanyang mga itinitindang itlog na maalat. Diyan lang po yan sa kahabaan ng pinaka-prente ng Diet Public Market. Yung mga nagtitinda naman ng mangga, ang asim. Diba? 1 kilo, 100, pero ang asim. Maasim siya. Parang pilit na pinahinog. Parang pinira, oh, sige na nga, mag-yelo ka na, magmukha kang hinog. Para may benta ka na. Tapos yung mga nakabili, ang asim. Tapos hindi na uulit. Kaya pala, ang dami-dami na tuloy nga stock ngayon. Kasi pag matamis, ubos yan. Ow! Good morning!

0: Attention. Kumusala dyan sa Santa Rosa Laguna. And hello regards to the Celerio family. It is still a really marvelous Monday. Lunes na Lunes po ngayon. At ang araw na ito ay pagpapaalala sa atin ng kalinisan. Clean Lunes. Hindi lang sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan, pati na rin sa ating kaisipan at damdamin. Let's try to clean it all up. Diba para wala tayong bit-bit sa ating mga puso na mga basu-basurang damdamin. Uy, magandang title yan sa isang kanta. Basurang damdamin. Woo!
1: Balita! Balita!
0: 8 minutes after 7 o'clock. Ito naman ang balita. Sa pagitan ng Estados at Iran, ang kasunduan ng pansamantalang tigil putukan na napagkasunduan noong Abril 8 ay magtatapos na sa ika-6 ng Mayo. Yes, ngayon pong Miyerkules yan. At sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang masidhing pag-uusap upang makabuo ng pangmatagalang kasunduan. Ayon sa mga kasapi ng talakayan, malaki na ang nakuha nilang pag-unlad. Ngunit nananatili pa rin ang ilang mahalagang paksang hindi pa napagkakasunduan. Tulad ng paggamit ng enerhiyang nuklear, pagtanggal ng mga paghihigpit sa kalakaran, at papel ng bawat panig sa kaligtasan ng buong rehiyon. Kahit na tumigil ang malalaking pagsalakay mula sa himpapawid, patuloy pa rin ang pagbabantay at paghahanda ng parehong panig. Ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapanatili ng malakas na presensya sa kipot ng Hormuz o yung Hormuz Strait na siyang pangunahing daanan ng pagluluwas ng langis, habang ang Iran ay nagpapatibay ng kanilang mga pananggalang at nakikipagtulungan sa ibang bansa para palakasin ang kanilang posisyon. Noong 2 ng Mayo, ipinatupad ng Iran ang parusang kamatayan sa 2 tao na sinasabing nakikipagtulungan sa paniniktik sa Israel. Sana matapos na yun. Palakpakan natin ang kanilang mga effort. Pero hanggat hindi nawawala ang pagkagahaman ng kanilang mga puso, ay mananatiling naka-stand still ang estado ng kapayapaan sa gitnang silangan. Oo, sila-silang nagigirahan, pero apektado ang buong mundo. Sana naman, tuloy-tuloy ang ating panalangin na matapos na ang kaguluhang ito. Dahil hindi ako makapagbiyahe papuntong Europa ngayong Agosto. Sayang naman ang pagkakataon na ako ay magliwaliyo sa Europa ngayong Agosto. I'm takot ako eh. Ayoko ng ganun. Gusto ko, bibiyahe ako na mapayapang mundo. Diba? Ano, paano ka magliliwaliw? Nasi-shockert ang beauters, mirrors. Kasi may nagkaguluhan pa rin nagaganap. Kaya ako'y nauutal-utal sa mga ganyang pangyayari. Dahil hindi ko maintindihan eh. Sabi nga ni Boy George, war is stupid. Correct. Kaya paano ako makipag-enjoy? Kaya hindi naman ako bibiyahe. Sayang ang ticket. Ayon ni Miklos Danilovsky. What? Sino-sino na naman?

0: Iniwan.
1: Kwento. Balita.
2: Tumstum. Ano naman masarap na ulam ngayon? Uy, dapat nakaano na tayo ha, nakaschedule ng ating mga kakainin. Para at least nakabulletin na yan sa ating mga bulatin. Para alam nila kung ano ang kanilang aasahan sa pananghalian. Oo, masarap pa rin yung may mga siguro. The Lunes ngayon, masarap yung may sauce.
3: May sauce?
2: Yes. Gusto nyo magminudo kayo ngayon? Pwede kayong magminudo na hindi karne ang ginagamit. Pwedeng-pwede kayong magminudo ng tofu. O, diba? Para iwas-iwas, protina din naman yun, diba? Kaya pwede, try nyo yan. Menudong tofu. Afritadang tofu. At nagkaka-tofu-tofu ng ating buhay, mas healthy yan. Yung iba, meron ding giniling na tofu. Marami po tayong pwedeng gawin sa tofu. Kaya kung medyo nauumay na kayo sa mga karne-karne na yan at mga isda-isda na yan, edi mag-tofu.
3: Mommy, what's tofu?
2: It's tokwa, baby. Anak ng tokwa naman, oh. Ang sarap ng tokwa. Lalo na kung crunchy, tapos yun nga, piprito mo lang yung tokwa. Ay, ang sarap, so crunchy, tapos parang siyang ano, eh. Parang crispy. Crispy tokwa. Lagyan nyo lang, bago nyo iprito, eh, ilagay nyo muna, ano kaya, budburan nyo ng arena yan. Para mas maluto. Diba? And syempre, on the side, dapat meron din tayo mga nilagang dahon-dahon, katulad ng nilagang kangkong, nilagang dahon ng Komodo tops. Pwede nyo gawing insalada yan. But very healthy naman. At saka magaan dahil summer nga ngayon. Huwag tayong masyadong kumain ng mga dikarni-karni na yan dahil na mas nakakainit lalo yan sa ating katawan. Fruits and vegetables, bongga yan. Mas maganda nga mag-insalada tayo, di ba?
3: Mami, ay am a shot my insalada ngayon.
2: Ba't ganyan ka magsalita?
3: Kaya kasi I'm pa cute.
2: Masarap na insalada ngayon. Hindi, yung ano lang. Ang dami pong singkamas dyan sa mga pale-palengke natin. Ubusin nyo na yan. Please, bumili kayo ng singkamas. Gawin yung ano, salad. O di kayo, balatan nyo lang. Tapos, crunchy naman yan, diba? Lagyan nyo ng asin. Kasi pag tumagal yan, na nakatengga dyan sa mga pale-palengke, wala, tumutubo na yan. Kaya dapat bili tayo ng bili ng mga ganyan. Ano nakakatawa dun? At syempre, wala pa rin tatalo sa sinabawang isda.
3: Mommy, I don't wanna eat isda sausage malansa.
2: Ay, maraming paraan para hindi na lumansang yung mga isda. Padaanan nyo ng padaanan ng tubig hanggang sa mawala na yung dugo-dugo ng isda nyo. Yung dugo kasi ang nakakapagpalansa. Technique po yan ng mga Batanggenyo pag gumagawa sila ng sinaing na tulingan. Naku, paulit-ulit nila yan talagang hinuhugasan hanggang sa mawala na yung dugo. Siguro mga, ewan ko ha, parang 10 times or 15 times na talagang binabanlaw-banlawan niya mga tulingan para mawala na yung lansa na yan. At hindi lang sa tulingan, kahit sa ibang isda pwedeng gawin natin yan. Pag wala ng dugo ang isda, hindi na yan lalansa.
3: Are you sure, Mommy?
2: Yes, I'm very sure.
3: So let's have sinaing na tulingan.
2: Zumba na mga lola. Oy, available po naman ang tugtugin niyan sa YouTube channel na Pollyanna Baby Channel sa YouTube. Lola Zumba, sayaw na. Sinasayaw na yan dyan sa Naga. What? Thank you so much.

0: Ang oras, alas 7.23. Lunes ng umaga, Mayo 4, 2026. Oh, gusto niyo ganyan? Masyadong pa-sweet in the morning? Dear Tita Polly, magandang umaga sa'yo at sa iyong mga tagapakinig. Dalawang linggo pa lamang po ako nakikinig sa iyong palatuntunan, ngunit ninais kong lumiham sa iyo.
1: Dili!
0: Itago mo na lang ako sa pangalang Jeze. Huwag mo nang itanong ang aking apelyido. Ang tanong ko lang kasi sa'yo, Tita Pollyanna, kung meron kang masasabi sa mga taong nagmamalinis. Laganap po kasi yan sa ating lipunan ngayon. Mga taong nagmamalinis. Mga taong umiiwas sa katotohanan. Mga taong gumagawa-gawa ng kwento na wala namang basihan. Sana naman matugunan mo ang liham kong ito. Sumasa inyo

0: Alam mo, Jez, malamang apelido mo, Bell. Jezebel. Lamang dagat ka ba? Ay! Tugol naman sa iyong katanungan kung paano tratuhin ba ang mga taong nagmamalinis? Wala lang, dapat dinidedma mo na lang yan. Talaga namang pagkakaabalahan mo pa ng oras yung mga ganyan. Kasi ang tawag na nagmamalinis ay karaniwang ginagamit para ilarawan ang mga taong laging nagpapakitang sila ay laging tama, walang kasalanan, mas mabuti o mas marangal kumpara sa iyo at sa ibang tao. Madalas ay tinutukoy nila ang mali at pagkukulang ng iba habang itinatago, binabaliwala o itinatanggi ang sarili nilang kahinaan at pagkakamali. Madalas nakakainis at nakakagalit ang ganitong ugali. Ngunit narito naman ang siguro mga ilang tamang iniisip ko pa . Mga tama at wastong paraan kung papaano natin sila dapat tratuhin. Siguro mas maganda pa kung unawain kung bakit sila ay kumikilos ng ganyan. Karamihan sa kanila ay hindi gumagawa nito dahil lang sa gusto nilang manggulo o manakit. Madalas, ginagawa nila ito dahil natatakot silang mapintasan. Gusto nilang mapuri o kilalanin o ito ay nakasanayang ugali mula pa nung sila'y bata pa.
1: Nung ika'y bata pa.
0: Ganun. Minsan ito ay paraan din nila para siguro takpan ang kanilang sariling kawalan at ng tiwala sa kanilang mga sarili, no? Ang pagkaunawa rito ay nakatutulong upang hindi ka kaagad magalit o masaktan ng labis. O, diba? Yun na nga, deadmahin mo. Siyempre, dahil ikaw yung matino. O, diba? Ikaw talagang matino. Panatilihin mo na lang ang paggalang kahit hindi ka sumasang-ayon. O, diba? Plastikin mo. Hindi ibig sabihin na tatanggapin mo na lang ang kanilang ginagawa o sasang-ayon ka sa kanilang mga pananaw. Pero hindi mo rin kailangang maging bastos o gantihan sila ng parehong masamang ugali. O, diba? Ang bawat tao, anuman ang kanilang kilos, ay karapat-dapat pa rin tratuhin ng may dignidad at kagandahang asal. Ganon! Oh, diba? Pero ito ang gagawin mo ha, Jeze. Huwag gantihan o maging katulad nila. Huwag mong tugunan ang kanilang pagpapakita ng pagiging mabuti sa pamamagitan ng pagpapakitang ikaw ay mas mabuti, mas matalino o mas tama kaysa kanila. Kung gagawin mo ito, pareho lang kayong magkakaroon ng parehong pagkakamali. Ang pinakamahusay na sagot ay ang iyong sariling tamang ugali at kilos na hindi nakabatay sa pagpapakitang gilas. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, talagang umiira lang mga ganyang tao sa mundong ibabaw. At dadalhin nila yan sa mundong ilalim. Wow! Oh, yan na maalala sa kanila. Pwede ka rin namang magbigay ng puna ng mahinahon kung kailangan. Kung malapit ka sa kanila o kung ang kanilang kilos ay nakakasakit na sa damdamin ng iba o nakakagambala sa gawain, yung abala na sa trabaho, abala na sa iyong pang-araw-araw na buhay, maaari mong sabihin sa kanila ng maayos, mahinahon at walang galit sa iyong nakikita. Pwedeng sabihin mong,
2: alam kong nais mong gawin ang tama at maganda. Pero minsan parang ipinapalagay mo na ikaw lang ang tama at ang iba ay laging mali at nakakasakit na ito ng damdamin.
0: O O, diba? Ang mahalaga ay iparating mo na ang kanilang paraan ay hindi tama, nang hindi nagiging masungit o nakakapagpababad sa kanila. Kahit pa sabihin nilang, eh kasi nagagalit ka eh. Huy! Do not underestimate each other. Diba? So, bakit papasok yung issue ng galit? Huwag mo nang isa puso ang kanilang sinasabi o ginagawa. Palampasin mo lang yan. Lusot-lusutan lang yan sa yung dalawang tinga. Kung hindi naman sila malapit sa'yo, o kung kahit na ipaliwanag mo na ay hindi pa rin nagbabago ang kanilang ugali, hayaan mo na sila. Tandaan na ang kanilang pagpapakitang malinis at walang kasalanan ay sumasalamin sa kanilang sariling kalagayan at paniniwala. At hindi ito sumasalamin sa iyong halaga, ugali o katangian bilang tao. Huwag mo hayaang masira ang iyong kalooban o araw dahil sa kanilang kilos. Ganon, Jeze. Jeze talaga. Sabi nga, kunin ang mabuti, itapon ang masama. Minsan, kahit na masama ang paraan ng kanilang pagsasabi o pagpapakita, maaring magkaroon pa rin ng bahagi ng katotohanan o magandang payo ang kanilang sinasabi. Huwag mong tanggihan agad ang lahat dahil lang sa hindi mo gusto ang kanilang kilos. Kunin mo yung katuwiran at huwag pansinin ang hindi kailangan o masakit na bahagi. Kuha mo, Jeze. Jeze. Jeze, nandiyan ka pa. Jeze. Ang pinakamahalaga ay panatilihin mong matatag ang iyong sariling prinsipyo at ugali. Hindi mo mababago ang paniniwala at kilos ng ibang tao, pero laging nasa iyo kung paano ka tutugon at kung paano mo pananatilihing mabuti at payapa ang iyong sarili at ugnayan sa iba. Ganun lang yun, Jeze. Good luck! Sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong pakikibaka sa mga nagmamalinis, Daily Diet! Ibulong mo na kasi. Hala, Shelly Trend Day Trends. Dito po sa One Radio 99.7 News FM. Sariwang tunog, bagong tibok ng Come Norte in the morning.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. .net.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe

0: It's not Lunes! Yes, it's another Monday. Isang panibagong pakikibaka na naman. Tatakbuhin ng limang araw yan. At syempre, dapat handa tayong lahat. How can we do that?
1: What?
0: Why are you English? I want to. Paano nga rin tatawirin ng isang linggo na naman ang pakikibaka at trabaho? Dapat malinaw ang ating pag-iisip. At syempre, tamang-tamang ating mga intensyon. Ano nga bang ating motibo ngayong araw na ito? Dahil Lunes, let's think clean Lunes. Bisitahin natin yung ating mga tambaka ng basura dyan. Na-segregate nyo na ba? Naihiwalay nyo na ba ang nabubulok sa hindi nabubulok? Yung iba kasi sa katamaran. Ay nako, halo-halo na. Yung nabubulok po, pwede kayong gumawa ng parang kung meron kayong malaki-laking bakuran, ano? Pwede kayong maghukay dyan at ilibing-libing nyo. Ilibing-libing? Libingan ng mga basura dyan sa inyong bakuran. Pwede nyong maging ano yan, pampataba sa inyong mga halaman. Dahil syempre naman, kailangan din naman ng sustansya ang ating mga ornamental plants. Or kung meron kayong mga gulay at mga prutas, pwedeng-pwede yun. Siyempre, para naman sa mga hindi naman nabubulok, pwede nating ibenta yung mga bote. Ay, nakakatawa dun. Ganon. Pwede nating ibenta yung mga bote, tsaka yun namang mga cardboard na yan. Yung mga plastic. Nako, ang dami ngayong basura. Alam niyo ba, napakaraming basura ngayon yung sa mga parcel nyo. Ayusin nyo naman yung mga parcel nyo. Diba, itapon nyo ng maayos. Or kung pwede yung i-recycle nyo na lang. Huwag nyo basta-bastang itapon. Yung iba nga sinusunog. Aray ko po! Yan po ang huwag nating gawin, magsunog ng mga basura, lalong-lalo na yung mga plastic, yung mga ano na yan, yung mga gumagoma na yan. Ako, pwede na nyo namang ibenta yun o di kaya naman. May mga kumukuha naman sa ganyan, di ba? Yung mga mangalakal. O, huwag basta ng ano, huwag na masyado maging tamad naman tayo sa mga basura. Kagagawan nyo yan eh. Di ba? Kung hindi kayo marunong magtapo ng basura, kainin nyo. Nakakainis eh. Diba? Masakit man. Pero dapat talaga yung matauhan tayong lahat. Tulad yung masyadong masungit na donya. Kung hindi mo kayang itapon ng maayos ang iyong mga basura, kainin mo yan. Kung hindi mo kakainin, ipapakain ko sa'yo yan. O, di ba natauhan? Siyempre, nakakatakot. I don't wanna eat basura naman, di ba? O, edi, ano mo yan? I-segregate mo yan. Sino nga kaya ang responsable sa pagdami ng mga basura? Nagdagdag pa yung mga parcel na yan. Buti na lang gwapo.
1: Gwapo? Yung mga nagdi-deliver? Oh, I like it.
0: Yan po ang ating isipin tuwing Lunes, kalinisan sa buong linggo. Yung mga basura itapon sa tamang lugar. Huwag lang kung saan-saan ha. At sana yung mga kabataan natin, turuan natin sila sa tamang paraan ng waste management. Because I think a lot of kids right now are not aware of how to dispose of their garbage. Especially those who just love to eat from unhealthy fast food chains. They just love to throw away the balot of their food. No. Don't do that. Let's try to make our kids responsible for their actions. Like garbage, right? Sometimes we just really have to have this realization that the world is not owned by anyone. Sa Tagalog, hindi mo pag-aari ang mundo, kaya huwag mong babuyin ito. Oh, diba? Sana naman malinaw na yan, ha? Pasensya na. Ganyan talagang medyo tumatanda. Nagtatatalak-talak. Minsan tusok na tusok. Pero may katotohanan naman. Diba? Ano nang isipin natin pag Lunes? Inspirasyon.
2: Aray ko.
0: Ah, wala kang inspirasyon. Ah, ganon. Gumawa ka ng sarili mong inspirasyon. Dapat meron ka ring goal sa iyong buhay. Gawin mong sa lingguhang kapararaanan. Diba? On a weekly basis, dapat magkaroon kayo ng goal. Halimbawa, meron kang nais na iwaksi na pag-uugali. O, diba? I-identify mo yan. Kaya sa buong linggo, yan ang trabahuhin mo. Para pagdating ng Sabado, parang, teka, sandali. Nakakuha na ako ng paraan para hindi ko na to bit-bit palagi itong hindi ko magandang habit, hindi magandang ugali. O, para next week, wala na yan. O, panibagong goal na naman. Next week, siguro pwedeng, ay, paano kaya to? Wala akong love life. Kailangan magkaroon ako ng love life. O, trabahuhin mo yan sa buong linggo. O, diba? Para hayahay ang buhay. Ganun. Dapat meron tayong palaging nilook forward to. Something you are excited to wake up to every morning in this beautiful world. Yes, love.
1: Woo!
0: Alas 7:48 na po, dito lang sa Daily Daet sa One Radio 99.7.

0: Talk Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio 99.7 News FM .it.

Ay, ay, ay. Daily Diet every morning, 6 till 8 o'clock. Dito po naman sa One Radio. Kasama ang inyong lingkod na bako masyadong magayonan pero mahamutoin. Tita Pollyanna ang Josen ng kahibangan. Pwede niyo pong sundan sa TikTok, Josen ng kahibangan. O di kaya naman sa YouTube, Pollyanna Baby Channel. Para po naman sa mga exclusive na mga tugtugin na ginawa para lamang po ay sa Daily Diet at para sa The Tita Pollyanna Show. Yes, mami ang gabi, magkakasama tayo muli. Sweet ako doon eh. Ano yung pag-sweet ako? Alas sa isang gang alas 9 ng gabi. Sana po naman naging magandang jumpstart ng inyong lunes. Mga laman at balat ng balibalita, hinimay-himay, nginuya-nguya. Dito po naman sa sariwang tunog, bagong tibok ng Come Norte in the Morning. Daily Diet. Woo! Again and again and again, good morning sa lahat ating mga suki. Diyan po naman sa Diet Public Market. Sa iba't ibang mga sections. Ganun din sa mga bus, mga jeepneys, tricycles. Diyan po sa mga terminals. Sana po naman maganda ang inyong linggo. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang bawal ang bluffing pag ikaw ay nabubuking. Hoy! Have a great day.